0: Obutse mene bunje tuka tashabanda na mututuye munabwire bali chetu tukaba kokaya busana nere kwa meshongulu omuchiira. Chiku hii chika tulaongo ko haimbanibu mobya suwe vya bote mbo vanemu kwa mererua narebu erua kwa nenebu sana nerulonu bukuni obwe Ebola. Omochero cha katanu vandubu si avaka koreroko visenge vya vunya gasa evi yigemere avokoyo valide ze hauma na vandu avaka watamela hanguko. Muba na bere bakabura wabe umabe uma okulwa nubukuni bono.
1: Eshungu.
0: Cero chabere taka hobo sana na batunga bare ba muyomba ba bandu na ba la ba shungali wa bandu. Omu uma oko banyakutime akatula watino kumbe abandu bosaba bya bakatahania muche handa che uma. Tino echi ne chindu si chuwene ngo kumubutirwe. Na hotse abanyakutime nale batanashinga bangasuyirwa bate. Chanatolare chabia cheka suyirwa.
1: Eshungulu.
0: Kande bakaniri yako yende miate ikatulongo kumubia suwebi ebeni. Eina yo yenatolare ya bia vendobe umabe umabia ngate kwa hao kwelua. Neshombundwe seka sungeka esinate yire eine yi. Abatabalive Kongo bakasa bawa eriteka ulumbuka ulushikire okwitsuka obuparasyo obwiritsuka re kumakuma abembondwa bibyo mobe suche moyo byangabya abiteyire
1: eshungulu
0: kikwichecho eshungulu sikaba serokobore muume

na maboko na ngai osalaki mobulu lokola mwana nyonso akosalaka na ndako ya tata na mama kasi naboyaka yo te epai oke lakisa ye fidelité chéri kosala ye ndenge osali ngai te nde ozwi bomeni nazali kobanga noki aboya yo okoya kotelenga na pamba ekosala ngai pasi oyebi ke nalingaki yo mingi

0: Malay, Akaras is a Kakanoka Kingela. She na singa wa nabri yande koma te kuluwa.
1: Ipo trahe baba, eh rasa kaya vare enje puno. Na vare bulanga niya muhande kahai.
2: Eh papa, ungali na shiuliza ta. Nuna voki msele koli sishenu.
3: Promise sa lele kolibri.
2: Voila.
1: Oho nyele lunga wa.